moto na sule pole lang ang kalando na buntu. Tongkol la kabuan na randu kuma akara tau e tau rapa sumuan pulimba. Demo bini na demo ani. Na ko ambia mo la narampanya na kanat na. Wangai rante keda ko te sule tamatanga na ton. Situru ti tanan talu to kasanga panaran. Bangunan banwa. Ia moto naram pole pungan ton no tamaran teru layan nakara pamuti kara sandati kara ingam pitan duku na terong sila sanna na pengkataku ina kana pala di sangarin ni nan terong na te itu rin ni nan terong na kana cuman ke pasuru tumi tanpa pasara kasa sila sanna rin na pengkataku iya na kadidadian. Benda sabin na rampan ng kapaalan. Padam ko pati tau patulakona. Oleh soleh so nam ko dalu dalu kuna.